wala. Dalawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagoon. The land nga yabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugurngaya nga jalamba yawarngiya nga apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good.